0: life.
1: Ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang. Ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete. Ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogo nogo ha se yo mo mo tsisa.